ina, tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.